Adios jero ngi nok ni SMS no nasing tete khana to toru sa mung tang sa khana la nya la ya na. Ho jero sen khana nai gotom ni khok tei de sap sa ra sa mung no.

0: Hello.
1: Hello, madam.
2: Hello.
0: Lang sogo in lang sogo di program.
1: Di program, madam na.
0: Do. Sabong ka sagar di.
2: Do. Sabong ka sagar di.
1: Taka do lang sogo inira de oro ma.
0: Aw, do sa di bor. Eh, bor sa mukna na sa di.
2: Bor sa mukna na sa di.
1: Kung ko man ito tong madam, din diya, bol sa di na mula ba?
0: Tamo, dil diya.
2: Tamo, dil diya.
1: Bindiya bole sajina ni jamla ba
0: au bo tokeni sadi
2: bo tokeni sadi
1: abo film le khami abo
0: au abo gla ang sai man liya
1: ka anyo al ka saun madam
0: do ta kisa sadi
2: do ta kisa sadi
1: go poti poti ne ka nam awar to bat
0: tamo
2: tamo
1: poti poti ne ka nam awar to bat
0: poti patni
2: poti
1: Nikanam awar tawat.
0: Awar.
2: Awar.
1: Gan koma kita tu, madam.
0: Hmm.
1: Eki dusi resi haba ho na nahi mana wa?
0: Eki dusre se.
2: Eki dusre se.
1: Ho na nahi.
0: Ho na nahi.
2: Ho na nahi.
1: Mul mana, madam?
0: Aw, ang nai nai na. Tokin bungke
2: patni. Tokin bungke patni.
0: Tos hagari tes. Patni
1: nikanam. Poti poti ni kan nam awar tawat.
0: Do do ang nanya ya nak.
2: Do do ang nanya ya nak.
0: Kambai.
1: Kita ni dalam angkat kita, kita angkat kita senang madam.
0: Hmm.
1: Ah. Kau kumnya aku jarak waktu waktu sebay. Kau gan normal ni, kau pun bay bokis ya. Abu ringan lagi ba. Pun kau tu bay.
0: What's up, hengke?
2: What's up, hengke?
0: Nih, dengar aku sih dah hantar samun kau kai sini panah.
1: Ini tu darah kipi tinggal tu, karena ni ada tas mual sini tinggal waktu berohin mana nukba, apa? Dia kisah kau tu bayi, lima kata apa? Waktu berapa kau tu bayi?
0: Ini aja rau hingga anti kira zak bal sengah pun orang nasi di cabang maklai.
1: Engkau engkau tahu banggalai orang hingga waktu berapa? Kau tu bayi berapa lah?
0: Aw, bapa borong ni, abah abah hai neta. Dah aku hambai yang salah ni ya ni. Hello, sir. I was in the Samung Kanana in Tangle Sinai, Sinitaku only. Kanatok Sakman is Samung.